0: si Road. Tapat din ha sa Mr. DIY Public Market mga katropa. Abrido matagal Domingo hantod Bernas alas 7 sa buntag hangtod alas 8 gayod sa gabi mga katropa. Ang atong schedule for check-up and consultation din ha gayod sa Tagum Branch every Wednesday, Thursday, Friday and Sunday mga katropa. Ay pakyasa no para magkita-kita ta. Huwag ato aga intuldukan ang inyong mga balatian na pinagi sa herbal o natural mga katropa. And a good news no, sa mga taga Davao Oriental. No, tungod kay Nining Adlawa lamang, no, nag-storya ta sa ato ang manager no, sa Yestro Health Clinic, Sir Armel Valenzuela. And amuang naplanuhan o naunyunan nga din ibalik na gayod ang schedule nato, no? Face-to-face free consultation and check-up din agad sa Davao Oriental. Bisan man lang usa sa usa kabulan mga katropa. No, maybe next month, magsugod na ta mga katropa. No, atuan ang i-announce din kung unsang date exactly. No, kada bulan, maugayod ang atuang schedule din ha sa Davao Oriental. Ilabi na din ha mismo sa siyudad sa Mati mga katropa sa atuang Yes to Health Clinic branch na naanahimutang sa A-Square Building. No, Barangay Central mga katropa, ubos gayod sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Sunod bulan, no, atuan ang i-anonsyo mga katropa kung unsa gayod ang specific date. Basta usa ka beses sa usa ka bulan, aduna na tayo pagahimon din ha nga face-to-face sa Yes to Health free consultation and free check-up mga katropa. At tanginan ninyo ha para guide sa labi na sa mga taga Davao Oriental. Oras, alauna na mga katropa, huwag alang guide sa pagpadayon. Sa gihapon na itong programa, The Secret of Health, ayaw kalimot kinigayod hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Naturopathic Wellness Center, kauban ng atong mga produkto. Na din, hapadayon ang paghatod o serbisyo, kaayuhan o kalipay sa tanan gayod ng mga nagagamit ni inihilabi na ang atuang Xanthan Plus Gold Herbal Capsule, Xanthan Vitamin C, Premium D3, o gato ang mga lamian ng kape, Xanthan Gold Coffee Mix, Xanthan Plus Coffee Mix mga katropa. O kang ato ang di basta-basta nga tsaah, no? Perting lamia mga katropa. O grabe makahimsog santo na gold herbal tea. O kang ato aga yung produkto nga gituyos paghimualang ngayon sa dunay mga problema sa mata. Vision X Plus mga katropa. O kang ato aga yung turbo. Food supplement para sa itong mga kalalakinan. Available ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated sa tanang butika nga dula sa inyuhang lugar. O available usab mismo hilabi na sa Yes to Health Clinic mga katropa. In a very affordable price, hilabi na kung ikaw usagay ka senior citizen. Ayaw kalimot pagdala sa imo ang senior ID na para maka-avail guide sa ito ang mga big discount mga katropa. Alam sa pagpadayon ni itong programa, maminaw sa kita ga testimonya mga katropa. Gikan ganyan sa ito ang Master Control. Humba ni Ana, ay maghawa tungod kay ato tagayod sa ito ang health information. Alam sa pagpadayon sa ito na isgutan, may tungod gayod sa hormonal imbalance. No? Kinigayong dili pagkabalansi sa atong hormones. Ato pagkaisgutan o niya, unsoy mga hinungdan ni ini, nga nung adunay dili pagkabalansi sa hormones gayod no? Sa ato ang lawas mga katropa. Balik ta sa uban gayod sa mga pipila kapahinumdom. Oras kinatibok ang Pilipinas, alauna-una na gayod, nininta na ang mga katropa. Mayang adlaw, like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, Sir?
1: Talonan Tikinyo.
0: Mm-hmm. Bago ka ni ato din, Sir, sa ito ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
1: Ano ka? Ang number one nyo, itong kukul na ko sa akong country, Ilog.
0: Ilog?
1: Mm-hmm. Una ko kayo, ananaw. Yan. Yung problema na ko kay
0: Yung
1: sanin ka niyan, trangkasoon ako, niyahuman, nervyos, grabyos.
0: Galipong-lipong po ka ito, sir.
1: Galipong-lipong ko.
0: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta imong paminaw?
1: Tignan nyo, kaya na yun kayo, naayon ninyo ko.
0: Imong bukol, nawala na?
1: Oh, wala na yun. Wala na.
0: Pila ka adlaw?
1: Kuan,

0: mana nga mga 5 days pa lang gigad mo pag-inom. Nakita yun ako nga kuan 4 days o 5 days kita yun ako nga ni Hius na gitya.
1: Oh, ni Hius.
0: Oh, kita yun ako nga kuan ni Nagi at Nagi Epigil.
1: Wow. Unya human sa kinsa ka adlaw, kumusta karon ang imong bukol?
0: Pag abot wapay mga wapay wapay kinsa ka adlaw wala na. Wala na Hius na jugayo.
1: Ah, so nawala
0: na gyud. Ato pagabutog 15 days, wala na
1: gyud. Wala gyud. Wow, praise God. Kumusta imong nerbiyos?
0: Ah, wala na.
1: Wala na po. Lipong-lipong.
0: Wala, wala na, wala, wala, wala.
1: Wow. Wala. Unsay maingon nimo sir sa Yes to Health o gilabi na sa mga nagapaminaw ka nun?
0: Ako, wala mo. Nagbiruan niyo. Pasalamat sa Ginoo nga. Wala.
1: Amen.
0: Kagi, wala ang tagwaman niya. Kay doktor po. Sa imo mga dok, salamat po kayo.
1: Ayan.
0: Naulit na ayaw dyan ko.
1: Yan, sakit. So, dagang salamat, Sir Richard Rivero, taga-asa ganit ka, sir? Taga?
0: Katalonan, Pequeño.
1: Davao.
0: Davao City, oh.
1: Yan. Dagang salamat, and dalay ko na.
0: Salamat, salamat.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin

0: palitan ko sa aking misis ang yung Santon Vitamin C. Ako gusto ko yan 3 times a day. Sulod sa usap kasimana, nawala na dyan ang pagdaban sa akong hulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Hey!

Balik kita mga katropan, ini atong programan The Secret of Health. Sa gapon ninyo magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. And oras na to, alauna, 7 na gayon mga katropan. Sa kining oras sa gapon, hatod ka ninyo sa Sanson Plus Cough Mix. Ang grabe ka healthy nga kape nga bisan tuod bisan na 3 years old no nga bata pwede na gid makainom na naka healthy nga tuwa nga Santo Plaza coffee mix ano busa sa mga getropa nato nga din adunay problema sa ilang gastrointestinal paghapdos kuto-kuto no magpalpitate taga inom gayud og caffeinated coffee so wayi ang atoa nga Santo Plaza coffee mix mga katropa ha very safe and very healthy available sa tanang butika nga dula sa inyuhang lugar labi na sa atoa gayong Yes to Health Wellness and Pharmacy Tagum and Davao and Mati mga katropa speaking of pharmacy ha kini atoa nga Yes to Health Tagum branch doon na po na siya gitawag na to ga pharmacy mga katropa ha basig matingalang uban kay kini ato gani hilabi na sa atong mga katropa din ha din aduna na yung mga gipang inom nga mga maintenance ang Yes to Health Clinic wala ta nagaingon nga undangin ninyo na gani dili na to na practice nga moingon ta sa atong client nga undangin na ninyo no tungod kay kini makadawat o runsa ba sa gani sa atong ginahimo din sa atong Yes to Health Clinic so ato na yung mga maintenance sa ato nang gina-encourage nga ipadayon no so, tungod kay syempre mo may advice sa inyo haga yung mga doktor mga katropa watay tawag din ni authority nga inyuhan ng undangon no ban ang ato aga yung pamaagi sa Yes to Health Clinic atong gina-advise nga mas maayo duwagi pag-inom sa ato nga Santo Plus Gold no okay kini bagong western medicine ug ato aga yung mga naturopathic medicine mga katropa kinahanglan mag-uban og tinabangay kini mga katropa na ato ang tabangan ang mga western medicine pinagi guide sa ato ang mga natural way of healing ang mutabang sa lawas para gayud mahimong himsog kini na so pinaagi sa inyong mga maintenance maaga na ito pag-inom sa ato ang mga Santon Plus Gold Herbal Capsule man ang kaluyan na matabangan yun na hilabi na og mag-undergo og medication sa ato ang Yes to Health Clinic mga katropa ha and then sa mga katropa nato din ha ang mga taga-Tagum na din aminaw karon available usab ha ang inyong aga yung mga maintenance sa man inyong gipang-inom din ha available usab sa mismong Yes to Health Wellness and Pharmacy din ha gayod sa Tagum branch mga katropa at ito sa ato ang health information no? Tungod kay 20 minutos na lang ang nabilin sa atong programa The Secret of Health. And happy listening no? Sa mga katropa na itong na bagong abot karon huwag nagapaminaw sa ilang mga nagkanaiyang radyo. Pwede pa kamo muhabol mga katropa ha huwag mapadala kayo sa inyong mga mensahe. Ipadala lamang ang inyong mga text messages sa ato ang text line number na 0909-1762844. Respond ko ato ang text line number 0909-1762844. Happy listening ha sa mga taga San Frans nga din nagapaminaw karon na sa 91.3. Ilabi na ang ato ang avid client Nanay Luz Viminda. Ato ang sinanay Josefina. Kini kayo na ato ang avid client ng Yes to Health Clinic. Biyahe tawag layo para lang makabisita gayod sa ato ang Yes to Health Clinic brand sa Dinas Tagum. Happy listening nanay ha. Sa uban gayod sa mga kaubanan din ha. And ato ta sa ato ang pagpadayon sa pagtuon mga katropa. Atong naisgutan ang mga pipila ka mga adlaw. Pahitungod gayod sa pagkadili balance sa atong hormones. No? Sa lawas mga katropa. And atong naisgutan unsa gayod kalaganap ang hormonal imbalance karon sa ato ang kapanahunan o unsa kini ka delikado no mahitungod gayod sa ato ang panglawas ilabi na no kung ato kini nga mapasagdan no atong naisgutan kung unsa kining hormones unsa kini ka importante mahitungod gayod sa kalihukan sa kinatibuk-an lawas ilabi na sa gitawag nato ga communication talik gayod sa cellula, sa organo o sa tibok sistema sa lawas, kini di ay naginahanglan og healthy. Gitawag na to igo nga gindaghanon sa hormones gayod sa ato ang lawas mga katropa. Mga simptomas atong gisgutan usab ko unsay pwede nimong batiun kung aduna kay gitawag na to hormone imbalance.
So ato nang natunan mga katropang. And this day, abot kong hatagan nung pagtagad. Unsa ang mga hinungdan nganong adunay dili pagkabalansi gayud sa hormone sa lawas sa usa ka tawo. Atong susihon karon mga katropa ha. Ano day dog adun na may gitawag datog hormonal imbalance. So unsang paagi? So ato ang atunan karon mga katropa tungod kay daghan ang adunay balatian karon. Kani ato ang natunan apan wa sila nasayod nga sila day adunay gitawag natog hormonal imbalance. Mao na matingala mo bandok ano mga sige na kog inom ani pila na kabulan abtan nagtuig. Ano wa mang gyapoy kaayuhan dok? Ay nako po base day ang imuhang balatian din ha. Usa di ay sa hinungdan mao gayud ang gitawag natog hormonal imbalance ha. Mao na atong susihon kay kung bisan unsao na to pag gitawag na to pagpanambal sa atong balatian apan kung wa na to na address ang pinakahinungdan ni ini mo nang di gina makaangkon og kayuhan. Sa nag-call no sa ato ang text line number pwede ra mo magpadala sa inyo mga mensahe ha, pero bis ata mo dawat og caller tungod kay anata sa ato ang programa hilabi na sa paghatudog impormasyon no? So text lang mo mga katropa kay ato ang basahon unya sa ato agayong paghuman kayo sa ato ang health information. Unsay mga hinungdan nganong adunay gitawag na itong pagka dili balanse sa hormone sa atong lawas. Sumala sa atong mga eksperto, daghan ang mahimong posibleng hinungdan no? Magdepende kini kung asa gayud nga bahin sa gland sa atong lawas ang grabe or naapektuhan na pag-ayok no? Apan kining mga hinungdan karon in general lalaki man or babae mo kini gayud ang atong paghisgutan mga katropa imo na tong general kay di man ta maka pinpoint kung asa man jud hilabi na kung wa tay gitawag natog nakita. Wa tay gigunitan hilabi na kung maka-focus ra ta sa usa gayud ka pasyente mga katropa no. Apan sumala sa pagtuon ang pagkadili gayud balanse sa atong hormone sa lawas mga katropa, magadepende kini usbon ko kung asa gayud nga gland. No, mahisgot ang gland mga katropa atong sublion ang ato ang hormones. Kinigid na nagikan sa ato ang gitawag nga endocrine system. Pag ato ang endocrine system, kinigay gilangkuban sa pipilang ka mga gland sa ato ang lawas. Sama na lamang sa pituitary gland, pineal gland, thyroid gland, even our thymus gland, pancreas. So kana adrenal gland, kana mga gland, mga katropa, kung di ni ana ang napiktuhan or nadaot diha usab possible mahimong adunay gitawag na to gadili balancing hormones mga katropa. So diha usab possible mahitabo kung unsa man ang inyuhang gibati karon mga katropa. Apan aniya ang pinaka common na causes of having a hormonal imbalance. Depende kung asa maning glands ang naapektuhan mga katropa. Apan aniya ang pinakahinungdan no? And common causes mga katropa sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Number one is medication. Mutuo taog sa dili apan adun na yung mga pagtuon nga din adun na usab day karon nga mga medication, mga pagpanambal. Particularly, ang isgutan niini sa atong mga eksperto kining gitawag na to ganat natural. Not natural medications. Dili natural nga mga pagpanambal mga katropa. Sumala sa pagtuon, kinidiyay adunay dako gayud nga impact hamay tungod gayud sa kalihukan. Diha gayud sa hormone sa ato ang lawas mga katropa. The way they communicate, the way they send the signals no, sa matag-usa mga katropa, pwede di ay ma-disrupt, mapugnan. Og magka-problema gayud kana mga katropa. No? Take note, ang ato ang hormone sa lawas o sa gayud sa pinaka-trabaho nila is to send the signals. Gani ang hormones, other term of that is a messaging molecule. What pasabot, mura ni siya mensahero sa lawas. Mura ni siya mensahero, tagadala og balita, tagadala og mensahe.
Tagahatag og signal dinha gayud sa matag cellula, matag organo og kinatibuk ang sistema sa lawas. Sumala sa pagtuon adunay mga medication, especially not natural medication. Kadin hilabi na kung pila ng kabulan, pila ng kakatuig nagahimo gayud niini or naga-undergo og medication ini mga katropa. Possible ay tataas ang chance kadin adunay gitawag gayud nato nga dili balanse, adunay pagkaguba dinha gayud sa communication, kalihukan gayud diha sa hormone sa imuhang lawas mga katropa. Ikaduha, kining gitawag natog eating disorders or unhealthy diet. And for me, no, mo kini ang pinaka-common causes kining gitawag natog hormonal imbalance. Musugot tag sa dili, adunay dakong connection ang atong gipangkaon karon sa pagkadili balance sa hormones sa ato ang lawas. Unsay mga pagkaon day doc ang magresulta og dili balance sa hormones sa ato ang lawas? Rich in the processed foods, fast foods, ano? Particularly mga katropa, saturated fats, starchy carbohydrates, and sugar. Tapoy magluto ato ang order na lang, no, through online. Tawag na lang dayon unsay gusto kaunon. So muna, mga fast foods, mga katropa, mapalit sa mga tindahan, unsa pa na din ha, mga ready to cook, mga instant, mga katropa. Muna nga mga pagkaon, no, sumala sa pagtuon. Ay, labi na, kining gitawag na itong junk foods, no? Pag musigutag junk foods, dili lang mga kabataan. Bisan pag mga adult, hilig na mukaon gayon niini mga katropa. Ay, naku po, hangkanak ng mga pagkaon, high amounts of sugar, no? Additives mga katropa, and unhealthy fats and protein. Ay, naku po mga katropa, kini di ay makahatag og stress din ha gayon sa imong adrenal glands. Atong adrenal glands mo ni ang nagahimo or nagaproduce o gagitawag na ito cortisol and adrenal hormones, no? So, kung adunay pagkaproblema ni ini ay naku po, one of the results kining gitawag gayod na ito stress sa mga katropa. Kining gayod magkaproblema ay naku po, dako kayo nga tawag ni ini wala na hibaluan sa usag tao apan hinay-hinay gataas na dahil kining gitawag na toga cortisol. Atong balikan, kumanto po tag organs mga katropa and hormones, unsay connection ni ini atong balikan sa pinaka number 2 of causes of hormonal imbalance kining unhealthy diet. Unsay connection, no? Kung mukaon ta og dili mga himsog nga mga pagkaon, kulang sa nutrisyon, og taas sa mga makadaot sa lawas mga katropa, ang atuang organs sama na lamang sa kidney mga katropa. Ang kidney nato, take note ha, usa sa pinaka-importante to regulate, no, our blood circulation and to regulate our red blood cells production mga katropa. Pinaagi ka na sa gitawag na tog hormone nga ginagawa sa atong kidney, kining gitawag na tog erythropoietin. No, mauna ang hormone nga din ginagawa sa atong kidney to regulate and to balance the blood circulation and also para gayud nindot ang pag-supply og red blood cells mga katropa. But sadly, no, kung adunay pagkadaot sa imuhang kidney, hinungdan sa imong gipangkaon din ha nga mga processed foods, mga fast foods, high in starchy, high in sugar, masugot kag sa dili mga katropa, maapektuhan ang production of red blood cells. Mabitaw kadalasan sa may mga kidney problem, aladok nga nung ka, sigog lipong-lipong, dili man ko high blood. Aladok nga nung ka, nga nun, adun na ko'y anemia. Okay man ang akong pagtulog. Ay, sa diyang gicheck ang ilahang kidney, ay naku po mga katropa, ana-ana di ay sa pagkadaot o pagkaguba mga katropa, no? Nga magresulta sa gitawag na tog hormonal imbalance, especially, no? Okay, ng gitawag na tog erythropoietin. Muna, usa sa example, mga katropa, doang ka na tog atay, no? Ang atong atay, usa-usab sa pinaka-importante nga nagahimo og hormones. No? Sama na lamang sa gitawag na tog IGF-1. Kining gitawag na toga insulin na growth hormone mga katropa, so nasa gina-produce sa atuang liver, no, angiotensinogen. Sasab kini sa hormone nga dako kay tabang to regulate blood pressure. No, and
and tawag nini vascular health usa ni sa pinakaimportante para mahimong himsog ang mga kaugatan sa lawas mga katropa. It includes circulation health mga katropa. So therefore if kung adunay gitawag datog imbalance nini nga mga hormones IGF-L, IGF-1, angiotensinogen. Ang musugot ang sadili, adunay dako nga problema din hagayin sa circulation sa dugo. Adunay problema sa kasing-kasing, no? Maunang sa mga katropa nato nga din adunay problema sa ilang atay. Pag mapasagdan, adunay dyo'y komplikasyon nga batiyon gayon sa usa ka tawo mga katropa. Pancreas, unsa man, insulin, no? Maunay hormones na ginahimo gayon sa pancreas. Kung adunay pagkadaot sa pancreas, either type 1 or type 2 diabetes, maugay batiyon sa usa ka tawo mga katropa. No, tungod kay ang pancreas usas pinakaportante sa nagaproduce gayud og hormones na gitawag natog insulin to regulate the sugar level sa atuang dugo mga katropa. Unya aduna poy hormones sa particular no nga diin maapektuhan sa dihang kung magpataka ra tag pagkaon sa mga pagkaon nga walay sustansya mga katropa. Number 1 is cortisol. Ang cortisol gikinahanglan kana sa atuang lawas no. Para gayud ma-regulate ang gitawag natog inflammation, even na blood pressure, kinahanglan usab kini sa ato ang lawas mga katropa para gayud sa ato ang metabolismo. Apan kung adunay sobra na gayud nga taas nga level niini, mao na ang problema mga katropa. Pag adunay sobra kataas sa cortisol level, mao na number one result is chronic stress. Grabe gayud nga stress sa usa ka tawo mga katropa. Tataas ang inflammation, tataas gayud ang gitawag nato nga blood pressure. Pero sa unsang koneksyon nganong mutaas man ang cortisol? Syempre dito gyapon na paingon gayud sa unhealthy diet mga katropa. No? Gani adunay usa ka ilado nga dietitian no si Karen Hemes from University of Medical Center Phoenix mga katropa. Aduna siya gitun-an aduna siya pagtuon nga gipagawas how food affect stress and anxiety. Sa unsa nga ang pagkaon makaapekto sa kining gitawag nato ga stress ta condition ilabi na kining gitawag nato ga anxiety mga katropa. Sumala sa iyang pagtuon eating such as processed meats, high sugar foods, caffeine and alcohol kini makahatag og gamay lamang dyutay lamang nga nutrisyon mga katropa og kini gayud magresulta sa gitawag natog pagtaas nga cortisol dinha gayud sa ato ang lawas mga katropa. And also cause no dungag pa niya mga katropa high blood sugar, type 2 diabetes and high blood pressure mga katropa. Mao na ang iyang pinakatambag. Diet high in whole foods and low in processed foods can help maintain healthy cortisol levels. Unang usagid or aduna gay connection no kining gitawag natog diet and lifestyle mga katropa dinha gayud sa pagkabalanse sa hormones sa atoang lawas. Unang please take note no aduagan pa jud nato kining gitawag natog sex hormones. Estrogen, progesterone, testosterone, mao nang sex hormones no sa estrogen mao na sa kababaihan and then testosterone mao na sa mga kalalakinan. Adunay pagkadili balanse niini pinaagi usab sa unhealthy diet mga katropa. Musugot ang sa dili adunay mga pagkaon karon nga grabe mag-cause og hormonal imbalance particularly kining sex hormones mga katropa. Unsa man nga mga pagkaon labi na refined carbohydrates saturated fats gikan sa mga fried foods mga fatty meats mga grabe kataba and highly processed foods and lastly grabe karon no recent study lamang mga katropa kining gitawag datog poultry products and dairy products mga katropa egg and chicken ay naku po mga katropa grabe na siya magresulta kining gitawag na tong hormonal imbalance. Mutuotag sa dili pero ko atong susiyon pag-ayo wa makay nagipublish gayud sa gitawag na tong social media especially sa ato mga health experts din nga makita na to social media kini nga mga pagtuon dili kayo nyo na makita sa Facebook talagsara kayo nyo makita sa Facebook mga katropa na rin adunay gahatag og info
impormasyon mahitungod gayud nini nga mga pagkaon. Okay, kung ilang nangihatag o nga impormasyon publicly, labi na din na sa social media, ay unsaon na lang, no? Base po initan sila, no? Sa mga dagko nga mga kumpanya. Okay, unsaon na lang pagkahalin sa mga produkto, no? Mo ng realidad, apan ang problema ni ana mga katropa, unsaon na lang ang lawas o sa katao. Mo ng tinood ang Biblia, no? My people are destroyed for lack of knowledge. Nang nahimbo kini ato ang programa The Secret of Health, no, ang usa sa pinakatuyo alang gayud sa paghatod kaniyog impormasyon. Apan ang pag-apply niini naa pud na sa inyo kung mutuomos dili sa ato agayong mga impormasyon, ha. Apan ang pinakatinuod, what we eat is who we are. No, dako kay nga pagtuon kini gayud nga ato ang gitun-an karon mga katropa. Apan musugot tag sa dili unsa nga mga pagkaon nga din atong gisulod sa atong lawas aduna gid nay dakong impact. Mahitungod gayud na, no, sa ato agayong kalihukan, no, sa ato ang lawas mga katropa, especially sa ato agayong hormones, no. Ang atong lawas nang ginahalan og igong sustansya, syempre kana nga sustansya makuha lamang gikan sa mga healthy foods, no. Tungod kay ang sustansya gikinahanglan alang gayud sa kalihukan, no, sa ato ang selula, sa ato ang organo, sa ato ang sistema, sa ato ang hormones mga katropa, sa metabolismo o detoxification sa ato ang hormones. Mo na kung kulang pirmig sustansya atong gipangkaon, adunay pagkaguba, adunay pagkadaot usab sa kalihukan sa ato ang alawas mga katropa, no. Mo na gikinahanglan atong pilion ang mga pagkaon nga makapahimsog, especially, ha, if you have hormone imbalance, atong hatagan o pagtagad, very simple way, please, no, i-practice na to ang pagkaon sa mga makahimsog gayud nga mga pagkaon. Kung kahilig man mo mukaon og mga fast foods, wa man tagaingon nga di na gid mo mukaon ni ana. Ang atong giingon lang is limitahe, no? Limitahe ninyo unya mas permitihon na to pagkaon sa mga makahimsog gayud nga mga pagkaon mga katropa. Ugma atong ipadayon, maghisgot ta og mga kondisyon, no, kining mga health problem, mga health disease nga di naiugnay gayud sa gitawag na to hormonal imbalance. Atong isa-isahon ugma kay para tungod niya na mahibalo mo nga kana da inyong mga balatian usa day sa hinungdan ni ana mao gayud ang gitawag na tog hormonal imbalance, no. Base di ay sa dugay ninyong dadala sa inyong balatian unya sa dihang masayran ninyo nga kini day adunay connection sa hormonal imbalance, unya sa dihang ato pong hatagan og pagtagad ugma, no, kung kaya sa oras ato pong idugtong dayon kung unsay maayong himuon para gayud mobalik sa pagkabalanse ang hormone sa atoang lawas in a very natural way mga katropa. And by God's grace, no, kung sa man inyong gipambati sa lawas, pwede dai kini matuldukan. Basta masayod lang ta kung sa angay na itong buhaton mga katropa. Wa naman tayo igong oras, dagan salamat na sa mga naguban. Dagan salamat sa mga katropa na ito din na rin na minaw. Ugma, mao sa gapong stasyon, mao sa gapong programan, The Secret of Health. Inyo sa gapong magkauban, your health consultant, the CJ ni Druda. And kamo akong giawhag, no, bisitaha ang Yes to Health Clinic mga katropa alang gayud sa dugang kasayuran, no, hilabi na ko nga buot kamo hatagan o pagtagad ang inyohang panglawas. Welcome kamo nga mabisita gayud sa atong Yes to Health Clinic, no, tungod kay kita naghatag gayud og health advice, health counseling, free dietary guidelines, free nutritional therapy, juicing therapy, especially ang atong free health checkup at consultation. Dagan salamat mga katropa sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas og ang imong lawas magaamping ang kanimo. May adlaw tanan and God bless us all.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Sultan Plus Gold!
3: Nanay Christy?
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I am a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Sultan Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Sultan Plus Gold and Sultan Vitamin C.
2: Sultan Plus Gold! Ang kape ko, Sultan Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sultan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X-Plus. Softgel Capsule. Magvision X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
2: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. Ito
10: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Ana, 45, pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalan raw akong na-train na. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix.

0: Mega Nationwide.
1: Yes, to help.
2: Sultan Plus Gold.
3: Nanay Christy.
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Sultan Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Sultan Plus Gold and Sultan Vitamin C.
2: Sultan Plus Gold. Ang kape ko, Sultan Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sultan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lupi, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka paranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
2: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
8: Oh, yes.
2: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus, herbal soap. Oh,
10: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit.
9: Santon
10: Plus Herbal Soap. Dura ang
2: akin.
10: Itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan
9: na, Miggy.
2: Santon
9: Plus Herbal Soap.
2: Santon Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-train na. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape, panalo ka dito. Ayan, subukan yung Santon Gold Coffee Mix.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, line up sa produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ang ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
14: Sister Pain. Ang galang pain.
15: Fast and safe.
16: Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

Iniisyado na yung kabasamiento dahil mga notisyans magkakatropa Department of Labor and Employment o DOLE 9. Kaya kundusi magkakatropa o ay kundusi o digo job fair na Dia del Acasiento 28 Philippine Independence Day magkakatropa donde atres sa 3,018 bakante trabaho local e overseas ay Esperanzao Abri magkakatropa. Na otro pa maganotisyas magkakatropa, Acting General Manager del Newsom Celco ay yakun

little vida, no? Otro ka chane trabaho. At todo dia kita ta despierta. At chane kita inspirasyon, especialmente si inspirasyon di aton pamilya, di aton mag-aanak, ha, di ba, magkakatropa. Ay, bali ka tal feeling si chane kita trabaho, magkakatropa. No, maya iskuhi pa trabaho. Ha, si Tamiro Ceres fit para con ustedes. Ha, magkakatropa. Then, bonito man el beneficio, bonito man na cosa to presel un kompanya. Grab the opportunity. Magkakatropa. Alas 4:57 ya. Mientras tanto, interesa kita con el diatro mag-live report. Alia, pues,

Kakatropa. Kaya prinsipi kita kung Gemini at Kelos Magena sa May 21 to June 21. Maganda ang iyong araw dahil walang magiging suliranin sa trabaho at pamilya. Magiging balanse ang lahat ng bagay sa oras. Ang makipag-ugnayan sa mga kamag-anak o mga kaibigan ay inaayunan ng panahon. Lucky number magkatropa di Gemini, number 3, 11, 33, and 42. And color for the day di Gemini, amal color violet. Cancer, yan na sa June 22 to July 22. May mga kamag-anak na handang tumulong at tumamay sa iyong suliranin. Ang kalusugan ay humihinging pansin. Lucky number magkatropa di Cancer, number 17, 21, 32, and 40. And color for the day di Cancer, Amuel baby pink. Leo, yan na sa July 23 to August 22. Iwasan nagmaglakbay ng malayo. Ilagay sa budget ang anumang gastusin. Maging masaya ang buong pamilya. Lucky number magkatropa di Leo, number 5, 22, 34, 38. And color for the day di Leo, amal color beige. Virgo, yan na sa August 23 to September 23. May pagkasensitibo ang isang nakakatandang kaanak na mangangailangan ng iyong pag-unawa. Lucky number magkatropa di Virgo, number 12, 16, 40, and 43. And color for the day di Virgo, amal color white. Libra, yan na sa September 24 to October 23. Sa anumang gawain, sipag at tiyaga ang dapat pairalin. Matataranta ka sa pagsisimula ng araw. Relax lang. Lucky number magkatropa di Libra, magkatropa Amuel, 14, 27 at 31 and 35. Color for the day di Libra, Amuel golden brown. Scorpio, yan na sedal October 24 to November 22. Ang kalagayang pinansyal ay may magandang kinakaharap. Naglalandas ang kaunlaran. Lucky number magkatropa di Scorpio, number 10, 28, 35 and 43. And color for the day di Scorpio, Amuel honey yellow. Sagittarius, yan na sa November 23 to December 21. Isang matalik na kaibigan o kaanak ang magbibigay ng problema. Posibleng masangkot sa gulo. Lucky number magatropa, di Sagittarius, number 8, 27, 35, and 39. And color for the day, di Sagittarius, Amuel Fuchsia. Capricorn, yan na sa December 22 to January 19. Panatilihin ang maging maunawain at mapagbigay. Araw ngayon ng pagpatawad. Lucky number magkatropa di Capricorn, number 19, 25, 35, and 40. Color for the day di Capricorn, Amuel, silver gray.

0: Jason Sapurani, good morning. Crime Watch Volunteer Group na Don Gem Santa Catalina. Ayan, siyempre ko Ma'am Agnes Tinguha, may buntag. Katropang Ma'am Katrina, may buntag po sa imuha Ma'am Agnes. Si Ma'am Agnes Kepirme Taming at Eseta Uwi Conel, XFM Zamboanga, magkakatropa. Conel di aton mag-notisya, magkakatropa, di aton programa. Thank you so much kung todo ko na sales magkakatropa, alas 5-6, yeah. Mas panel di aton mga notisyas na birada ng programa Exciting Pilipinas. Aki lang na 99.5 XFM Zamboanga.
1: Pilipinas ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santone Gold Herbal Capsule.
1: Yes, to help!
2: Mga katropa, X

ting balakid sa pag-unlada. Kaya tantanan, lucky number magatropa di Aquarius number 6, 28, 34, and 43. And color for the day, the Aquarius Amal Royal Blue. Pisces, yan sa February 19 to March 20. Matutong magdesisyon ng tiyak. May pagkakataong matapos ang mga gawain. Lucky number magatropa di Pisces number 2, 19, 34, and 44. Color for the day, the Pisces Amal Ivory Wine. Aries, yan sa del March 21 to April 19. Maging matatag sa pagpasya. Huwag malito sa iba't ibang payo mula sa mga kaibigan. Lucky number magatropa di Aries number 3, 14, 19, and 25. Color for the day, the Aries Amuel Yellow Gold. Taurus, yan sa del April 20 to May 20. Ang payo ng mahigit na nakakaalam ay mahalaga. Huwag hintayin ang kaibigan, hindi siya matutuloy. Lucky number magatropa di Taurus number 9, 25, 28, and 32. Color

0: Dunay gihambing nga balatian. Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Pagsimulisa nga taga-bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Pasko, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nini normal. Daghang salamat sa Santo Pasko.
0: Santo Pasko, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Kini ako mata, sir.
4: Hindi ko kakarol labi na og madugayan kung tutok sa computer.
3: Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata.
4: Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo.
3: Oto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong kitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yun tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health,
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naisakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Atalibakan natin and we'll share win from within.
1: Araw-araw, may mga pangyayari na dapat mong malaman. Dahil ikaw at ako ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang mga balita dito sa Bullseye. Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may malinaw na opinyon ang mga balita at kontrobersiya ngayon. Bullseye. Dito lang sa inyong katropang istasyon, XFM Network Philippines. Bullseye. Bullseye. Bullseye.

0: Kudus, kudus, kudel, diatun barangay kapitan. Ken tiene concierne na trapiko. Tiene concierne na, na seguridad del mga estudyante.
1: Bonsai, astig na tinig para sa iyo. Bonsai, hindi
0: ang... Tapoy nila kat kita abla, sana all.
1: Tinig ng masa para sa lahat. Bonsai, bawat isyo may gitna at punto.
0: Ketal, ketal, hindi atun mga barangay tanod. Ketal tabian edi aton maga men in uniform. Edi aton wismin kom ketal. Edi aton maga bibientes. Ketal tenos fedes. Ketal edi aton PR09. Ketal tambien edi aton Sambuanga City Police Office. Buna bente lang ba? Edi aton maga traffic enforcer. Good morning. Pero antes de todo, mga traffic enforcer, para tiene tenos ustedes ideas. Si kung sa pakilaya ustedes, ma-prepara de ustedes cuerpo, kaliente basol, or tiene ulan. Sabi kita ora mga katurban, na linya na ito na linya pag-asa, e na ito weather observer, si Sir J. Nesnia. Sir J., good morning.
2: Hello, sir. Good morning din, ha.
0: Sir, kumusta po ang lagay ng ating panahon?
2: Okay, para sa weather update natin, ngayong Miyerkules, mm-hmm. June 10, 2026, mm-hmm. partly cloudy hanggang sa cloudy pa rin na kalangitan, na may chance na mga isolated rain showers at thunderstorms ang mararanasan sa Sambuanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil pa rin sa localized thunderstorms. Ang hangin naman ay light to moderate na magagaling sa southeast hanggang southwest, at ang alon ay light to moderate mm-hmm. na may 0.6 hanggang 1.5 meters ang taas. Mm-hmm. Ang temperature range naman for today ay mula 25 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. No. Mm-hmm. Partly cloudy hanggang sa cloudy pa rin sa mga susunod na mga araw at posible pa rin ang mga thunderstorms at mga isolated rain showers.
0: Mm-hmm.
2: Ang araw naman ay lulubog mamayang 6:07 p.m. Mula dito sa pag-asa sa Bangka Station, magandang umaga ho sa inyo lahat.
0: Sir Jim, maraming salamat po sa inyong informasyon. At least alam ng mga traffic enforcer, alam ng mga construction worker para makapaghanda naman sila. Pagdating ng anap ng oras na medyo mainit, medyo maulan, prepare sila, Sir Jim. Maraming salamat po dyan sa pag-asa. Mabuhay po kayo.
2: Wala naman, sir. Salamat din po.
0: Akel mga katropa, il boses de Sir Janice Nia mga katropa, ali mismo na pag-asa.
1: Tinig ng masa, tinig ng bayan.
0: Pero sa nis mga katropa, dito tiempo, luego, bien caliente ka tel sol, cuidado, cuidado kita, cuidado, dito mga traffic enforcer. Si especialmente si Sir Ricky Sailitilos. Good morning contigo, sir. Beautiful. Beautiful morning. Iba kita protection na deton kuerpo. El deton baga traffic enforcement management unit. El deton simpi mga katropa kita. Good morning ustedes. Traffic enforcer, good morning. Especialmente con mi mga utol. Kuntol era y también kuntol robles. ¿Qué tal ustedes, tol? Good morning, kukidaw, tol. Kukidaw, gracias. ¿Qué tal ustedes? Nang camino, temprano aga pala para bila el situación del deton tráfico. Good morning también con Neste Hernandez. Si habla le mga katropa. Good morning, sir katropa. Pa-shout out na Rico 9, Sambuanga Peninsula, Enseso, Sambuanga Personnel. Good morning con ustedes allí. Good morning, ¿qué tal ustedes? Y también con Sir Nald. Yable le chene pa sep sobra maleta. Alya lang kilo e deo deo. Good morning contigo, sir. Good morning. Good morning también con Victor Andes. Sir Victor Andes, good morning. Hello, maayong buntag watching Lower Kabatangan. Uy, na Lower Kabatangan, sir. Kumusta diha ang Popcom Drive? Nahubas na bang tubig? Darwin Abranica Aquino. Good morning contigo, Kagawad. Good morning, Kagawad del Barangay Tumaga. Good morning tabi ko na dito mga traffic enforcer. Good morning ko na dito mga bibientes ken na Tiangge. Especialmente alin na Tiangge publiko. Alin na Bagsakan Center. Itabi na Santa Cruz Public Market. Kita Lucedes. El mga negosyante ni. Negosyante ni gulay. Negosyante ni karne. Good morning ko Lucedes. Itabi good morning tabi ko mi utol. Kendaw. Kenday. Ali mismo, mga katropa na Command Center. Good morning, hermano. Shout out kung kon Jay Quijano. Hoy, good morning contigo, Sir Jay, ha? Sir Jay Quijano. Alina Kuman Center, good morning con ustedes. Gracias, gracias que tal y ustedes tabila también de seguridad na ayuda del Magapulis. Y también mga katropa, shout out, good morning Daniel, con el Adonso Bugasi, de Police Office. Mga katropa, lo ready ato na las 7 jesya. Mga katropa, i-almursa ustedes. Debe almursa kita mga katropa, si almursa ustedes, asigura. Tal na almuerzo pa lang, healthy mga katropa, por medyo na kape. Diya ustedes mga katropa, kung di ustedes kape, nakasanayan na. El mga commercial coffee. Hindi sita pwede ayuda ka nato na di aton mga salud mga katropa. Toma kita mga katropa, kung el kape, natural. Kung el mga mahilig tatuma kape, asigura el kape tatuma ustedes mga katropa. Sabroso ya, e grande po di ayuda na di atun baga salud. El kape na natural, tapo di este ayuda ko sa kita tasinti na di atun kuwerpo. Especialmente mga hormonal imbalances, kaya mo takaw sa takrisig bukol-bukol na kuwerpo. Especialmente kung baga hombre, kumailang mga katropa ilinchasyon de prostate. Grande po di ayuda si ustedes tatuma kung santon plus kope mix. Kaya tiene este ay supla bones, kaya mo takontrola kung na di atun baga hormones. Todo este natural mga katropa. Pwede pa kung este mga katropa. El Santon Plus Coffee Mix. Ta pwede tambien este dalo enerhiya. Especialmente con aquellos pirme maluya al cuerpo por causa cansao na trabajo. Untasa lang de Santon Plus Coffee Mix. Energize ya ustedes mga katropa. Untasa lang de Santon Plus Coffee Mix. Ta pwede saka manada mga katropa benepisyo. Por causa con el disuyo, ingrediente, herbal, mga katropa, gulay, prutas, kumailang del mangustin. Y también el malunggay, soya powder, ese el ingrediente del Santon Plus Coffee Mix. Este también kita tapon sa kabinipisyo. Kagawa Darwin Abranica, este el mga binipisyo. Taman boost el daton energy, tambus el immunity, help digestion, lower cholesterol, friendly, liver friendly, anti-inflammatory, anti-aging. Ese mga katropa, el binipisyo, tapos pwede kita saka kung es Santon Plus Coffee Mix. Kaya ko sa ustedes na espera mga katropa, toma ya ustedes mga katropa, kumpra ya kung es Santon Plus Coffee Mix. Igual kung Sir Neste Hernandez. Santon Plus Coffee Mix. Igo minana Santon Plus Coffee Mix. Toma, aga-aga pa lang mga katropa kayo. Por causa, el Santon Plus Coffee Mix, hindi ka lang nagkape, naggamot ka pa. Pwera pa kung sa mga katropa, toma tayo sa des mga katropa, kung sa Santon Plus Gold. El Santon Plus Gold, bemanada binipisyo tapunis ka. Bemanada ya kung sa kanya, toma. Bemanada kung sa kanya kina bueno. Taman kwento sila mga katropa, sa kosa sila binipisyo, ya pwede saka, kilaya ya kambia el sitwasyon de la salud. Mga katropa, numaw sa des pensados dos. Toma ya kung sa Santon Plus Coffee Mix, especialmente este mga momento mga katropa, sin descanso el cambio de tiempo, sin de condición de atón cuerpo, sin de que está protección, enferma que está mala catropa. Por eso toma ustedes con el Santon Plus Coffee, Santon Plus Gold. El Santon Plus Gold, mala catropa, tiene este ingrediente, el de suyo ingrediente, mala catropa, el mangustín, malunggay, ampalaya, espirulina y también el garlic, mala catropa. Binipisya kita kung sa mga katropa at mga powerful antioxidant immunity booster. Promote healthy hearts, fight cancer, lower blood sugar level. E sa mga katropa, el mga binipisyo at pwede kita saka kung sa Santon Plus Coffee Mix. Por eso gale, you still look young. Sina kasi mga katropa, good morning Tevenali ha. Good morning Tevenali. Kita alam. Sir Donald Antonio, Idol, good morning! Lieutenant Colonel Donald Antonio. Ang palaya tamin mga katropa, taman reduce el diato na weight, tam fight cancer, lower blood sugar level, lower cholesterol, anti-cleansing body, na malunggay mga katropa, help fight malnutrition, lower blood sugar level, anti-inflammatory, lower cholesterol. Na garlic mga katropa, taman reduce el hypertension, lower high blood pressure, reduce cholesterol level, detoxifies body, the spirulina effective antioxidants, help prevent cancer, lower blood pressure. Ese mga katropa, el beneficio tapos de saka con el Santon Plus Gold. Cosa po sa edes at espero mga katropa, ande na parmasya, kayo por causa Santon Plus Gold. food supplement for healthy body and stronger immunity. Ese mga katropa binibisyo tapo ni saka kone Santo Plus Gold. Ande ustedes na di ustedes suki pharmacy alin na barangay mga katropa. Available ese mga katropa na Joan's Pharmacy, Oro Wonder Drugs, Watson's, Cecil's Pharmacy, Mini Pharmacy Convenience Store, Mercedes Branch, KCC Mall di Sambuanga, itabi na XM, na XFM Sambuanga Broadcast Studio. Takilang kami mga katropa na barangay Tetuan, Marquez Drive, Apolinario Compound. Open LXFM Sambuanga from Monday to Friday. Or located ustedes sa lima katropa kay por causa tatama do ustedes traffic. Andala man order online. Available sa mga katropa na Lazada itambien na Shopee. Hindi lang sa ustedes anda mga katropa para po de ustedes akumpra. Binipisya tayo ustedes. Kosa, binipisyo, ya po de saka el otro baga bibientes kenya po de toma kule Santo Plus Gold. Handa lang ustedes mga katropa. Rest assured. Kaya ustedes bueno de ustedes en permeda. Habla kami pirmi mga katropa. Prevention, it's better than cure. Good morning, Aliko na Josephine Amparado. Good morning, kundigo, ma'am. Good morning tambien mga katropa kung Bing Beltran Marticio. Marticio family. Kung Jimeno family. Fernandez family. Ali na Tumaga Comet Drive. Tambien Abastillas family. Ramayrat family. Uy, siya ni Book dia. Book, kumusta ka dia sa Ipil? Kumusta? Tambien mga katropa. Konel kon Iman family, Palyar family, alisin na Covet Drive. Nakatingob family tambien mga katropa. Good morning kon ustedes. Katingob family, good morning. Tambien mga katropa, alin na Tumaga Por Centro. Alin na Caridad. Inot family, alin na Inot Store. Bensway na kan LXLX in Sambuanga. Tamira kasi la firme alin live mga katropa. Ketal ustedes ali. Good morning kon ustedes ali. El mga Marcos family, Sebastian family, Galis family, Rodriguez family. Itabian na el Pedor family, mga katropa, Supil family. Estos el baga limi mga hermano e hermana na Iglesia ni Cristo, lokal ng Giwat. Good morning si Mama Paampar Josephine Amparado. Si Meme, kumusta May? Amping sa pag-drive. Agnes Tinguha, good morning, buenas dias, maayong buntag katropa. Maayong buntag sa inyo, amping pun mo diha. Kitali di aton barangay Tulungatong. Nadihang igsoon ni Sir Victor Andes. Kitali tambien ali na barangay, barangay Tumaga. Na barangay Giwan, kitali barangay Tetuan. Barangay Tubungan, kitali ustedes. Buna bente lang ba? Sir Donald Antonio, good morning kundi ko sir. Mga katropa, manuntok migo akin na programa del Bullseye. Hasta luego kita alas 10 mga katropa. Manada kami Kosa diskuti. Saka tayo kita update mga katropa alian na Senado. Si Kosa ela ganap ali kay nuway trabaho ara mga katropa hasta manana. Suwerte sila kayo. Sana all. Si mga katropa, manuntok migo akin na programa del Bullseye mga katropa. 7 to 10 el dato program mga katropa. Manadak may ko sa doon kung ustedes dahil information. Mag-login lang ko na Facebook page del XFM Sambuanga mga katropa. Please do like and share. Diba Ma'am Helen Delante Sebastian? Good morning kontigo. Ali mga katropa, na comment section ali ustedes man na dump di ustedes mga messages, mga mensahe di ustedes ali. Or na di ustedes suggestion, komento, rekomendasyon. Diyan di ustedes kung kere man greet ali lang mga katropa para po di ustedes man join na programa del Bullseye junto con el de Servidor na Eric Katropang Joseph Sosobrado. Ali lang si mga katropang dump di ustedes mga messages ali. Likita ko na si para po di ustedes man join. Itabien na YouTube, official YouTube channel del XFM Sambuanga or na radyo mga katropa. Mag-tune in kung 99.5 XFM Sambuanga para po di ustedes man join. Asesway na kung na si mga katropa sabit di ustedes mga bibientes. Mga katropa, este kita ay kosa diskuti este miyerkules mga katropa pecha 10 del Junyo 2026. Saka kita legon rato mga katropa, update na sinet kosa el ganap, kosa taso sine, kilaya sila ta disbiya con el investigasyon del flood control anomaly. porke tablet dismia. Manada, rason, baga katropa, kosa sila kiri ase. Luego sa mga katropa, reportase ka natin mga katropa. Mismo, elewan reporter del XFM Philippines. Ali mismo asay na Senado, si katropang Silvestre Rambo Labay. Itabiyon mga katropa sa cell ko. Sa katanggali kita update mga katropa. Dali kami kung nung sede sila update amin. Si Kosa el ganap amin mga katropa. Si Cuanto ya el Muerto na 7.8 magnitude earthquake. Aliatupa na South Cotabato. Dali kami kung nung mga katropa. Tiyanin kita detalye din si as of ayer ese mga katropa. Anoche ese mga katropa. Tiyanin si kita update din si. Pariente lang, sir. Agaw na ako. Agaw lang ni mo itong sa Zone 5. Salamat, sir. Diana Bandelo, good morning. Itami, good morning tami ko na hindi mo yung mga batchmate na Lefty Eye. Good morning ko na sa Edes Nuno Batch. Itami yan, mga katropa. Dali kami si update, mga katropa, si Cuanto el Muerto. Del earthquake. Yan, susede alina Jensan, mga katropa. Kasara, takuntinwa kundusin search and retrieval operation. Grabe mga katropa, destroso. Grabe, destroso mga katropa kung este insidente. Donde gani mga katropa, bemanada kosa e susede, bemanada e la kosa mga katropa, suseso. Ese kami informa kung ustedes. Legos yung rato mga katropa. Itambien mga katropa, Samselco Task Force kapatid, bangun Jensan! 12 mga lineman del ya imbya para na sarangani Jensan ayuda na power restoration. Sikil ayer mga katropa ya kundusi o tantarantahan niya paspasan niya sila mga katropa. Sikil ya kundusi ayer el send off ceremony mga katropa. El diaton mga katropa el mga magigiting na lineman na del Samsel new Samsel ko mga katropa. Ya imbya sila di ila 12 mga hente na ayuda. Ang sinagali ang mga ka-electric cooperative mga katropa taman ayudahan. Estel kados mga katropa, ya imbya el Samsel ko di ila mga personal para ayuda na otro electric company para po di arregla el destroso. Una mga katropa di 20 del year 2000, ya imbya baon sila unsa ko aros. Baon sila mga katropa, iambitan sila mga katropa na Surigao. Ara alina Jensan. Akala Surigao typhoon. Este na Jensan imbia mga katropa and earthquake. Manada destroso, manada poste at tumba de la Socotecotu. Mga katropa liya tumba de la mga poste rason para necesita sila la Jensan. Tayo mga katropan, sita augmentation na diferentes mga rion, imbya, kwantos mga personal para po de libanta otra vez el Jensan, kumabangon Jensan. Ese mga katropa, Acting General Manager de New Samsel Kota, kontinua ko del disuyo advocacy, ayuda ko del otro electric cooperative. Genta necesita ayuda durante la emergencia. Tekel mga katropa, estekel ya habla mga katropa, ke ayudahan. Arap pwede kita ayuda. Algun dia ka natin tayo ayuda. Kumutabla ka ni ilang mga katropa, it's better to give than to receive. Ese mga katropa, si El Acting General Manager, ese mga katropa, del New Samselco. Donde ka ni, mga katropa, el mismo, ya dali ka ni, el disuyo advertensya, yadali suyo palabra mensahe kunel 12 mga lineman el acting general manager engineer Floyd Eric Bautista el mga katropa el yan yadali le mga katropa yadali le el disuyo palabra kumo tabla mga katropa ba kilabas nito ng tiyabakano sa kita ng tiyabakano na pag-iingat ng pag-iingat e si mga katropa tabla kung kuidaw tablali kung kuidaw ustedes debe yanda ustedes para alia 12 bira uli 12 kay estikel mga katropa hindi si bueno hindi si pasil na trabaho hindi pasil na trabaho mga katropa kainisos mga pamilya aking nasunan ni Sambuanga. Di ilang mga pamilya, takit esperanza, bolbi sila. Por eso, tabla General Manager, Acting General Manager, Engineer Floyd Eric Bautista, pag-amping mo, kung guida ustedes. JB Biro ustedes completo. Ese mga palabra mga katropa. Lego kita si uwi ustedes lego con ese mga katropa. Jene kita si kuantos mga voice clip y también na interview con eso mga este asunto mga katropa. Good morning Col Paisarian. Good morning también con mi hermano con Andy Alina Barangay Mercedes. Mientras tanto, mga katropa, dole ta kontinua man profile kondusi programa con el asunto de child labor aquí na siyudad de Sambuanga. Stikel, mga katropa, child labor, manada mga minor de edad, mga minor, mga katropa, tatrabaha. Tatrabaha, mga katropa, por amor. Pwede ayuda ko ng pamilya. Sin pensar, mga katropa, hindi pa sila debe trabaha. Debe tali pa sila na di ila eskwela. Pero por causa na dificultad, por causa na escasez, el mayor está di sini, ayuda ka namun trabaha. Trabaha para chini-income. Ese cosa ya pwede base na datos ese mga katropa de la Department of Labor and Employment mga katropa di dadole. Ese el cosa ya habla el regional director Albert Gotib durante el preskon ayer mga ese mga pala ese mga datos mga katropa 900 plus ake kanato na record lang ese mga katropa na record del dole no pa sa kel no pwede inkontra manada pa sa mga katropa na trabaho. Kaya na pala yung mga construction worker tatrabaha, minor, 16 to 17 years old. Kaya na pala yung mga katropa na mga otro pa, mga private entity mga katropa, di lang mga trabahante, mga minor. No pwede kita mamblame mga katropa kaya por causa na escasez, por causa na dificultad na di la vida. Pero kosa habla el gobyerno, el mismo el dole. Manresko kita kanila, este mga bata, DBT adentro na eskwela. Ase kita kwantos mga chene, kita kwantos programa del gobyerno para dali livelihood con el mga parents. El mga bata, debe na eskwela. Ese mga palabra. Uy, kita sa Lego mga tropa, chene kita sa mga SOTDS, chene kita mga katropa, tabien el kwantos entrevista con ese asunto. Y también mga katropa, dole ay kundusi Jabir na Dia del AK-128 Philippine Independence Day. 3,018 bakante trabaho. Local e overseas. Ito, sa pagkitatas pero mga katropa, andaya kita. Man-applya, libaw ustedes de ustedes mga propio dokumento, andaya. Charlie sa kocho, Charlie! Andaya! Manada bakante trabaho cha. Manada ina tambien overseas. Tempo ya. Ese mga katropa pero uno kita mira mga katropa base na datos del dole. Ese jumper that tiene got miss cosa que tabla mismatch. Ya graduate nurse el bakante trabaho. Tali lang ele mga katropa na supervisor, tali lang mga kaning factory, tali lang mga katropa na mga sales lady. Ese lang. Hindi tanto pa kung el kurso ko sa to chene. Chene si programa tamit ng gobyerno de ese mga katropa. Chene si programa el dole. Para pwede man address kung el mismatch mga katropa. Ese. Luego sa mga katropa, uwi kita. Tiene si palabra mismo el regional director de Dole, regional director Albert Gotib. Y también mga katropa, este taas yung konestibira, hindi kami tapos di kontinua. Kaya por causa mga katropa, tiene tan short el datun ora, por causa mga katropa, manada kita mga topic. Pero este asa kita bira ulit sa mga katropa, kere-kere yung este mga katropa, asa alcanza ustedes, especialmente kung nadaton mga senior citizen, para sabi sila, kosa sila ay asa mga katropa. 80,000 mga senior citizen aki na syudad ay resibi sila el dila ayuda estaba na gobyerno lokal, asa lang pasa through ETM. Medyo delan ba? Ya, tiyan na sumuha sa inyong mga katropa. Tali, el gobyerno lokal, itabit elan bang? Ya, tiyan na sila muha sa inyong kaya por kausel ayuda mga katropa. The quarterly ayuda tadali el gobyerno lokal con el mga senior citizen asya pa sa kunese na itim para hindi man pila el datong senior citizen. Sabi mga kita mga katropa, el mga senior citizen, mahina ya dila immune system. Ang rato ay sita kansa. Sita mampila, manada proseso, manada, tambalidate pa kung isa mga katropa, be manada, sobra de manada, tatarda. Tangkunambre datong mga senior citizen. Tangkunambre sila, kaya pali tambuyong tadesma. Por eso, bonito este asa mga katropa, el gobyerno lokal, ya ini siya mismo, el alcalde de Ciudad, Captain Kemira Adan Olas, para kung si Moa, signing, junto con el Land Bank of the Philippines through ATM ya lang. Andaya lang sila na ATM, si Chenya payout, sabi sila mga katropa, insert ya lang na ATM machine, sali el ayuda del gobyerno lokal. Ese mga katropa, diskuti kita sila yung mga katropa, manada si ko sa palabra, manada ko sa warning ya dali el gobyerno lokal, mismo el alcalde de Ciudad. Good morning, Sir Victor Andes, diri sa Kabatangan, hindi pa maayos-ayos ning problema. Namo diri sunog kay sunog na ning linya sa Samselco diri sa Papcom office likod. Sige. Sir, pwede nimo litratuhan na sir, litratuhin na den human ipadala sa ako kay ipadala nato sa Samselco. Itambien unsaon ang Samselco na problema nila diri sa Zamboanga bag-o na laing lugar. Unahon nila ang problema diri sa Zamboanga usa ang bago sa laing lugar para ingon matutungin si cooperative. Isa na sa pangutana na ako gahapon, sir, kay Attorney Mel Agan, Meng Agan, dili ba maapektuhan ang operasyon diri sa Zamboanga City? 12 lang gipadala. Na sila 60 baga 60 plus baga lineman. So dili maapektuhan ang trabaho. Sige lang sir, ipadala sa ako ang picture pag naa kay picture diha kay para ipadala nato na sa New Samselco, ipalo up nato para ma-check ng imong problema diha. Bullseye. Mga katropa, el ora daton alas 7:33 ya mga katropa. El ora talibakan naton el win sir. Win from within. Mga katropa, manuntok migo na programa del Bullseye. Hasta ligo kita alas 10 mga katropa, pero mientras tanto mga katropa, vira lang kami despues de cuantos mga abiso.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santone Coffee Mix. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Shoya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, naggapay ka, pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix. Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule. May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santone's natural compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santone Gold Herbal Capsule. Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health. Suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santone Gold Herbal Capsule. Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santone Gold Herbal Capsule. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santone Gold Herbal Capsule.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Baka katropa birando kayo na programa del Bullseye. Este lang siyempre do sede servidor na ere katropang Joseph Sosobrado. Balitahan na programa del Bullseye, baka katropa manuntuhunto kita hasta luego pag kita alas 10. Gracias and good morning ali con el Inot family, con Laika Inot. Kung an inot, ye inot, like inot watching live, na karidad, morga magkakatropa barangay tumaga. Itabien, good morning tamin, alin na Police Station 5 Divisoria, kung Ma'am Connie Lim Velasco Adansa. Good morning contigo ma'am, Balesco, Balesco Adansa, hermana del konsehal Balesco ma'am. Mga katropa, sabi kita araw mga katropa, siyempre, kung kita araw mga katropa, Chene klase mga katropa. Sabi kita el mga trapiko tamen alin eskwela. Ketan el andansa de trapiko. Partikular mga katropa na Barangay Ayala. Na linya ka natin aura mga katropa mismo el pescador de noticia katropang Marlon Garcia. Katropang Don, good morning.
1: Yes, good morning no katropang Joe, pero hindi dol hindi man na good morning el di ato na espedia no.
0: Hay señor. Do tapen sayo tayo na EDSA.
1: Aerial. Mira to el di ato na aerial oh, oh. Chat don ya tira kita. Asi na sitwasyon del trapiko.
0: Do na EDSA.
1: Asi na intersection del Ayala.
0: Mm-mm. Pensaboy na EDSA kita, na Commonwealth. Ansina katel trapiko. Señor. ¿Dónde es este particular, Don?
1: Aquí es en la intersección de la Ayala, intersección Ayala, going to Talisayan Road, going to para Barangay La Paz area.
0: Señor, ¿el qué entra el traffic, el police va?
1: Actualmente, no, sacando los buenos, en delante es que más temprano, ya puede quitar nota una personal, está mandando con el tráfico, pero, correct me if I'm wrong, ¿no? El sabio este pulis de signo este la CCPO.
0: ¿Quién gase?
1: Antes de pirmi ta sigi sa tropang yo na si kene activity si city director do no, sel personal mo er no el kene ni uno hombre.
0: Oh.
1: Sigi. Lako lang ele. Amo el taman mando con el traffic wali.
0: Señor, kilaya si ele ase.
1: Pero kay por causa el mga los demás motorista at lagi ta mga driver and then give and take, kumukos sa taman-mando si sir. So pwede rin na manageable guys mo na mention kay para nito na sige ang tulang portion. And last time, may palitan ko signal. And kaya.
0: No, ese.
1: Ya sabi alam kita, hindi na antes ko ng tanong de la Ayala. Ya pasa na si sir. Alay ba yan, diyan niya ko ng traffic kaya.
0: Hala.
1: Ito na sa mga tiempo, kay may bulan kita sa Ayala. Kaya nga natin niya abla, going niya daw el PNP para na area sandi. I don't know, si mamalmando pa sila kung na-traffic ko alya.
0: Kaya pala
1: uno sa reno del primer lang pa.
0: Uno sa hindi nila obligasyon.
1: Luay present.
0: El uno, aquel polis indenante, iya deha, abandon o post kay ese alya, disyo aliko nila, disigna.
1: No, aquel yamanmando con el traffic indenante, por temporal yan, aquel mismo polis, hindi kailan nag-isig daw aquí.
0: Ah, yapasa lang.
1: Oh, yan. Kaya yun na lang si pasyon del trapiko. Yaman mando na yun na trapiko.
0: Oo.
1: Kaya sabi ko, atayin si L, na si CPO.
0: Oo. Senyor, kusaya tamingit sabi man kita, kay ansina kasi ang problema ali po, di tampor kita may el jefe de la Police Station 9 del Ayala, nalil po ni temprano kung yung mga hindi ali.
1: Sabi to first day pa lang, I don't know, no? Si Chene ba na first day, sir? Chene, kwan? Sabihin pa kita ko nalunod ng mga barangay talo del Ayala sa Propangyo. First day, ya pwede ba tulog ka kay Italian presence nila, no? Dito mga otoridad, mamando ko ng trafiko. Kaya ya pwede kami nila, o tenas naman ng tali. And then, kay Chene yung dilog. At Chene yung dilog. Pero on the first day, why? RIM duty is there as Wednesday, Chene 1. Okay. Sumo Arab, pigong-pigong-pigo, eto todol dia sa aga, taman naman doon ng trapiko, gina Ayala National High School. Este ba sitwasyon ahora, alis sa claro, mira tu, no?
2: Yung trapiko na yun? Yung trapiko,
1: yung trapiko. Yung kosa tu pwede dali reaction to ese.
2: Nisita na cross-road na para Visayan, para Lapad, binigit dali mandato, police,
0: mm-hmm.
2: Pang-trapik.
1: Mira tu, katropang jo?
0: Mira tu, claro. Tanu desa ha, tanu desa hindi sel HP.
1: Tanu.
0: Oh, hindi sel HP. DBL HP. Ya sel ini ya ko nya le disu inisiatiba para man kon kon sa trapiko ali. Hindi sel boy, hindi sel bro na.
1: Ya kita Ilaya. Durol mga driver.
0: Hmm.
1: Pagkati tanmin, duro kabisa.
0: Hmm, pero...
1: Duro kabisa ang mga driver.
0: Pasi lang man ese para mamblando.
1: Okay, riman naman.
0: Na.
1: Kaya ano el polis.
0: Man kwan kayo, dahil mira el otoridad.
1: Pero... Ayan, mo ka rin siya kwan yung katrupundi yung.
0: Oo.
1: The first day of school pala, ya pwede man notice kayo. Akin layas. Experience kita tenlor.
0: Mm.
1: I don't know. Kasi siyempre, Monday till,
0: mm-hmm.
1: baka tamplak ceremony sila. Kaya nagat siya mga outgoing, habla kita incoming tambien.
0: Oo, pero el outgoing, no pwede le dihan siya pwesto unless hindi liga il incoming.
1: Tupaw.
0: Hindi siya pwede diha, kasi diha il abandon ng poses eh. Kasi di malatuba yata min si style ang sina.
1: Ne, mira to no. Ani na aerial drone shot niya ito niya si kita Bulacan naman dumira, si Chile Batang Mando.
0: Ah, saan niya takolo, tambanggaan niya, bump, sitwasyon nali, kuha niya si, chassis to chassis, hindi si bumper to bumper, chassis, dotampilita niya si mga vehicle niyo. El problema li ara, expecta kita, ese tolo tali na traffic, yan ipit, late niya si na trabaho.
1: Si, actualmente, hindi nantes, akin may payo entra, yabuta pala niya headlines, el punta del traffic si going kita para na Labuan Road alcan sa kinaya la gym
0: na
1: aura el punta del trapico going para Labuan Road no la kami lagi sa talian na una gasoline station
0: na señor Kiberto ansina el andanza de trapico kenta trabahan na kenta trabahan ecoson late ya
1: una habla con el contigo yo kay dos raw nyo tasi pira. Primero ha sido atut tres estudiante, al sunod, al primero ha sido atut tres estudiante, hindi pa yung sinti ang traffic.
0: Hmm.
1: Pero el dira
0: yung
1: pwede niyo muwer di yung anak uno, ay yung sinti ang traffic ko.
0: Na, mira to, ese single motor yato taliba, no'y pato ase sali di tipord.
1: Na, kirase, sporty.
0: Si kotse to liba. Si ase sali la Hilux. Hindi si Ben Paddy sa ganda trapiko, mas atrasan na trabaho.
1: Napwet! Pablay kong tito, pera ko na ise. Kaya siyempre, si Edmira ni Tanway kenta Malmando, tumabintahan si Masali para mag-counter
0: ko. Mm-hmm. Kaya si Mira kita ara, el nalaw iskerda, sina screen di ato, nalaw iskerda, o na video, grabe ila andansa di trapiko. Kaya sir, el na jutay, bin jutay, el na derecha, jutay el camino.
1: El going siya para Labuan Road, akil limpio, akil taman counter flow, going siya para
0: counter. Mira to, el crossing para La Paz, terrible el traffic, counter flow ya. Na unglaw doon, no pwede mas pasal el four wheels. Kay kalaya
1: takit yung
0: traffic
1: yung traffic kami na riba kung buhame na siya ba yung traffic kami na doon na riba
0: kaya virtus eh ohala no tauwi dito ng traffic sar ohala tauwi dito ng hepe de la traffic management unit imbya sila personnel ali imbya personnel kay
1: Akel.
0: El uno li Akel. El ken assign ali no sabi li ba el trapiko no sabi man man el trapiko por eso se takedaan si natakedab tambidab tan hamper el ora del baga taxpayer
1: Ate el good idea no ya pwede to habla na igual ba del pasawaan nyo
0: ta imbya
1: traffic
0: enforcer
1: o kaya
0: nga trafficking force ng katropan nyo. Sige, pidi kita kung nese, pidi kita man, request kita kung nila datong traffic sar, kung retired General Edwin D. Ocampo, pidi kita si, manda kita, pidi kita umento, liba ali masken 3 bilok o 2 bilok man lang, pwede ayuda, maniha kung nila andansa ni trafico, kay terrible. Uno problema ali, kung muya abla to inante, el pensamiento, el costumbre del mga driver. Eh, sigayot. Kasi hindi takaril mga driver kone kentan man kone trapiko man issue kone sa citation or issue kanila TOP kebe manada ka tili driver taman lahtod kone mga bata hindi tao sa helmet. Violation niya akil.
2: Sabi to, ali, para siguro minggo ahel kagita trapiko kay most sigayot katapang Diyo sinigat mga motorista tanggil. Kahit sa kampante, like hindi sila tao sa helmet. Kahit sa kanin sila kampante, kay sabi sila kanin nagi, kanamun ahora, ginawa-wedge code, may maya man LLPO taman checkpoint nagi.
0: Oo.
2: No? Kay kalian nun sila na city proper, may maya sila
0: LPO.
2: Okay, the Nikoson. Hindi hablan may maya LPO sa Nikoson, kali sila.
0: Pero yung mga personnel, operation.
2: Yung mga personnel, kaya sila yung joint force na City Trapper. Kung ano yung napasawaan nyo, pinigat kita na debe biraw tra misel LTO aki. Para, yung kano pa lang, tagiya, tama na nila sila. Tama na, check po niya, gigay. Hindi bro, kaya sinang sitasyon, sir, ano ka lang este? Yan, 3 biya ka lang, yan, klase.
0: Si.
2: Pero, yung sitasyon na Ayala Central School and Delantes, natural yung kita ko rin nila, natang traffic gayon, ay after mga alas, kasada alas 7, para alas 8, pagkaya naman eh, sa ele, aplawaw yan kami na
0: katapang
2: yun. So, lang nagkita yan, abla yun,
0: yung
2: problema nagkita yun natin sa list. Kailangan siya na-crossing nga ura.
0: Oo, kay Tamire Ara na dito yung drone shot, terrible, el staba na lapas, ta entra para kina highway, terrible largo ya, el traffic, talya na Changi, el na highway tambien, bien largo kata traffic, tapensakin natin na EDSA to. Kebertu sa diben largo el trapiko ali takeda juta en nalaw kamino kay porkaw sa banada motorista taman counter flow. No pwede tengkit na kanila man blame kay porkaw sa tan apa sila ora para hindi man late na trabaho. 7:56 ya. Sir kay alas 8 late ya si sila na trabaho sa sinal sa sitwasyon.
2: Oh, habla pa el barangay tayo sa Dumpi Debe ngayon, ha? Tele-discipline ka tambien, GSL niya sa mga driver. Pero, pregunti ko katotong nyo, sa Gina Situation, why man elephant taman mando, useless
0: eh, hindi siya, masking kilayat o di-discipline na o driver, sa nyo yung taman mando, kung na-trapiko, igwa lang siyempre. Muan sinaw, suksukan, ito, 4 bilok, disiplina o mga driver, ay, kontra ko nila 20 bilok, no ay disiplina mga driver, hindi ba kausay tayo minsan gumun-gumun del ta andan sa de trapiko?
2: Actualmente, alina Puente del Ayala, talimang si Elf, ano, para daan del mga PUJ. Ngayon may gani sila mamparada, alin kasi mamparada pa sila limas, mas
0: umenta. Oo.
2: Bakit sila po ako abao. Lalo mismo dispatcher, amo taman mandungo nila sitwasyon del trapiko, si going para city proper, el mga motorista.
0: Senyor, sige, man ko ali kita sip. Ba kita sip, mampalap yun sa test niya lon. Mampalap yun, ali.
2: At sabi niyo, alkansa, ito yung talong sa Kapuloy. Para sabi kita, si Jose Aldila, preparasyon. Kasi ko na sa sitwasyon ng trapiko. Ay sabi ba kita, siya naman na, hindi mo trabaho sila para gantado, pero, i-abla kita ng komunidad.
0: Augment sila. Augmentation. Sabi to, akin natin natetuan, yung mire na live di Kap Richard Mariano. Temprano pa lang, elitang traffic, aki na crossing, del eskwela.
2: Atay.
0: Oh, elitang traffic. Kunto ko na, mga tanod dalyan na orilla, tama, tan-assist ko na mga bata at atrabesa. Mientras el kapit